ndakemera arafrende bono airini bwitinye ni abantu bayigare numwe nyaleta maigangayo arafrende bono abantu bamogumo amaiga mangetu andonse semo bwaterete ayina amaiga yeke bagotoma ko genrego kwanera ese kwana eto ase chuma eria eta tukabora ni goria mangana yega yeti kanisa nde tokatebe chume ngosiruko kwanera mangana yeti sataka na kitigo tumeko trakento taraikagabo kwanda tobo ene bwao ensenere korokugana chisentire chitia West Africa okanyora nonye na barandi babo bagota bataka iga bate ba ti prophet kyangu abantu ba no Nigeria Nigeria na South Africa na Kenya ibintu babo ataine common na mangana yeti kanisa noko sasima abora manya tali ko basaririe dieta rakini barandi mbali barabwa ensengi mabara akumire aserende gose noko ngai nabantu gose noko omo pastor na royo moringo mo Nigeria abasuba tigete bako mosongo kete bare go chaba swedini yaje baso aba babuna aba basaka ora bono aba songo bono bago chikutaka kuri abantu babo na chitemba se tadio yomo babiri batato iga na ichele na bata mangana aro mange sana yobo kwerende amangana ya ye dini amangana ye meka amangana yobo ragori nonye mwaro rat video chinde chigwete kama tabune chama chinde bono timanye timombe kabina lakini ne bata bono na South Africa arafu bono Kenya Kenya aga igana mangana ye ndiri no korandi na na baba ni bo bolimo obo tukibokoru na ne mboti bokoru kero ko na gotebiri ko kwa mambo ti bokoru obo tukibokoru bwa mangana ya baba ni bo bolimo Kenya aga iga barandi bo bolimo abange sana omanye tense ya Rwanda ekero to gukwanira mangana yo borandi ense ya Rwanda to ko igora kanisa orandi buno utagete igo ko e uri baga nesere kana benga tubo ichinyagitari edichi control yo monto koigore nyagitari ya yego se koigore sukuru ya ye ebiasara private bone nse buna Rwanda to koigora kanisa ya obeke ngabona associated na kyango kwa beka no international ministries igo bago koira richi ngaki bago cheki barigere ri kwa mako takabone kanisa bone nse ya Rwanda no nyene keronyo kwa nakorra ntubune kanisa eto ya Adventista Omonte kera rurense ya Rwanda agocha gushiriki kanisa yeno igagocha neri irube kurwa somo pastoria egoteba oyomoko goti kanisa ya gushiriki gera segete mwantere atase e congregation ya ina sasimo yani nga emine tunonya naye kero kuru Kenya oko genda Rwanda toko genda kanisa prunga nje no mokristo e ngale osasima kanisa gete SD nyanya igo bako kani kwa gendo kwa teba mokoti ye mo pasta nje mo pasta gete ye na nje iro yono mo kresto neni mo manyete ashiriki na inu tali onde kwa nisi ugwante hu anto mbali bako jega baso wanga na batizo te waba ubo lisi na mito mo ucha koche kikuri kanisa asa arwete oko kumbari mboka bako angu chisukuru nga bumba chaka anto amba tuwa batu kiri tuwa manjire seba arwete bari nga bakurumi na basari ya majiko bono no nyene edini ye nero nika wata manganayi bono chinse bono na kote bichi bono sobo sibole bole boetane tie kerengo in fact yobwa Kenya mboetane tie kerengo enjira togo sasi kero kolire na ki oise kolire lidichi kolia Kenya likoro kwe katiba oligere line buku ya nyasa ejere ndaba Kristo togo tumia omanya kolire line chinjira chikani sa chigo kora mangana chinde tali chonsi na abantu gete bakweruka barandia na bokolire gwate ba ekenge etane lidichi kwa keria Kenya lakini bono toko manyere linga kirende banyoro bose bori kwa bagendera na nda bantu bari bakogotebyo manyete nje no muntu nyasaye iwo ngo kwa kebu kungo ragereri bono tuwa ndubwa to bo bwa nyasaro lakini bono toko nyora ngo yogo tumia engane ye yogo yogo kokosera linga ngo koragereri nde kumbe ga bwa tumu kobirita mane na to abire bone kero toko bora ni gatu asamangana yega yetikanisa nande ntuchito ya bono kukwano ulitu watigira nchira lakini rero nataka turabura ni kama ngana yuko randia aba ntumbali bako randi mebono gana na ere nte kiagira enseri ya gane ili West Africa neye monaro 18 ne vire nene sanu po Kristo mboro na itiri ya roba buate kwanza vangusana na chise kichu po Kristo nubo obo islamu nchire na itiri ya timbepi timbepi na itiri ya tibuate chise kichu ya chiga eke vikyo mbenkero kilike kupinge mintobi ibyo bo Kristo ke go pinga na ke bono ge kuruku arab ko haram ke umbengere kera na iteri ke besa bara bago cha ba ti sukuru ba ira bana ebinto binde byo sibo Kristo mbata tiko manya ne bintu bya western mbata tiko manya ebinto bi kuruku bona na byo amasomo ya basungu mbata giti ba ko reker moriga ba cha ba sali omarembo ino bono tuli gerelia se engane ga yokora ndike gren se ya gana bara bo ba mbaite tri chiko in fact tri go teba omonto turkorandia
eba